Ambelelia na ito nondo wengai wa ito na weithe wa ito. Na maundu hondhe ona alati ona matatonye kani matonye kandhini waku. Na maundu hondhe ona alamha ito ni matonye.

siyaku oke ne utanu kuona toke kwe tata atana ito oke tuweta siyana siyaku siyana siyaku kwa mwa mwakata ne move anga yu haito nondo wako totu ya siyana ndheni wa usumbe wa ito.

wewe ni mwamba na sisi tu chini yako. Pale mtu kumatame kwa makalika siya katoloni waita Tamari Zimbiti Jenny Mwende. Watu kuntemi tulo pamana Kalonzo Kathuru.

Pana Sidiko Company ni atalamu wa nene aseubia mampeu mese mithanga jito mpeu siye kaaneza ila mpeu itamehama thena ugethie mwela hameabai lengi vayo kazenga ziki ya rani uiro ya mubuko siya Sidiko Company ni mpeu mbikithie na mbikie neza uithi ya wabanda thio kathomwe ndiye maumea ni mpeu nseo Sidiko Company matuetete mpeu taziva ila siya kulako viu vaya ni ngomba uzia weo ita wasungura 301 na ndoma 43 bemba iye uasu iwe ambu ya nini siedha aziengilini wanambu ya tae kwa ngitha ikathio siya na ni mbemba izi ya ile ile mesa kwa menene na mbemba zi moyo zi mbebye na mtu wazio wengi maye moyo na mbemba izi yo ziyao mwingi kwa angeleka ni usungura 301 magunia miongwele na atano kubika miongwe tatu aina noa mia yele na hanusu na noe ai duma 43 na yone mia yeba etatu na magunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na atano na noe mauzio ni kwa ngomba uzi ya weu sungura 301 na duma 43 na hindi na wala tetuwete yemane kangolika mwondane tika katetu wa mbemba utetuwa kakuwete ukua kakuwete ukua mbemba ile itatu ina ile itatu ina punta milia 555 bingwa wa uzito mbemba ya unithia no jwe no na hindi wenda makunia maingi mayamebau punta milia 555 miongwe tatu wa nana kubika miongwe na natatu kwa ya kaumwe na hindi mpemba ini nzio kwa alama tuwete vamua alama tuwete iveti kangundo matuwete kitui sentro mbiti ine matuwete mbone kilongo yumbe mbande zweno yetu apunta milia kangolika mondani 555 na hindi mbemba sito siya Sidiko Company tisungura 301 duma 43 kana punta milia tisiki ye mebuko nenzao ni kana withie yumebuko enone ya uzobi ya mbemba siyaku na mbeo siyaku neza paiba ando hili kake uoka no thithu na paiba ando weza hithi ya mbeo ya kujena madhina mbuko suni mbinge neza na maubano on the makambu ni mbikiku ya Sidiko Company mebandhi ni wa mbuko mweo walikanthi ni wa angrovet ila iba kubinaku mewe enda mbeo siya Sidiko Company nundu ni siyo siye kanezo kamba Sidiko Company musi kwa halama enda

0: Vane, vamos.
1: Meunda ukamba ne vendo kie, nondo yutwe na mbeo siya mbemba kumasidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine duma 43, sungura 301 na punda milia 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nesika nesa vyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nene nesa na siya mweo kwa kovivya kanako dhia motu. Mbeo isi ya mbemba siya kuate kana ndene wa agrovet ila yiva kuve na aku. Na kwa uvombe yange, iduke siki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Sa omoinginya saa ile siya kwacha, mbaito FM, ando maito.

ikwangeria letio ni ondo naigwagethia magilena kuma yungu kethia njata na nyi ndiye kisesene ingathio mwana ta kwa mana wimbe ngukethia yumukethia letio yiba ngone tembea mimi kuwete.

Bana yu no no ye to be bandu bangu okumya. Bina. Ai, ayanga no mama zimenga wa. Yi? Bana la na ko cha dena na ile u. Yuma na mwanangu ko withe akwatie. Bandu bangu okumegwa.

0: to ana ida ma ko ya mesie ni mwa we ya lo sya ngale sya ko tinwa mala ka sete kiti ko vya ndaba ko bane sika mama ka kunga ne ka sema tongoni mwendo wili na kinyo yangu mba wakatuka mbea no ile mgedoka na mtendo ko ngala na meche koko kani katunga ka sema glorious mtani wa kadhamani Dr. Sweet Peter. Habari ya Dr. Sweet Peter, siku mingi bwana. Daktari uko vipi? Uko mzima? Ah, shukuru sana. Siku mingi sijakusikia yani. Eh, natumai uko mzima daktari wewe na familia yako. Mungu awabariki. Yoki anakaa yo kotonya. Kotonya hengali. Ino tuweze tiyake. Umi angali ba? Mba ito na ye masala wa mundu wangali. Kale tuya na niya ayo. Niye ne. Hei. We. Gianga.
1: Muga mwona. Neo ndavya.
0: Kanani wasi wabita nakamota. Hai. Oh, you know wei nangali waya. Kanani wei na mundu mweta kuona.

Eduke wene siya ndanasia na utea kuiduke siya ndo eduke wa ketumineke. Taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvo maito katewa maundu wange mainge. Kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyesio kukonye kama memekamba ito FM. Na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana utho kema uvisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yume chio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

0: Pata more for Portoli Port na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya nda ikuweka naesa miunda neyonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nesika naesa vyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nene naesa na siya moyo kwa kuvivya kana kudhia motu. Mbeo isi ya mbemba siya kuwa teka nande newa agrovet ila yiva kuwe na aku na kwa uvao mbe yange. Iduke siya kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele ile nginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito.

0: bereketa wa mtu kambia ngulile mwenambu walu Kenya na muka wini meiwata
1: zamboni mulikundo ingika
0: nekutabia edhape ya wadhi kemango ya atungete ani mwene nzombo inaba wa atungete ni wosu litre chajio luwe nduwe lewa ay
1: kamandaku nilika na mutwe na mao
0: edha kamuanda ke likuwa na mutwe na mao nekeba kai

Nane uje pararira keta ndani azienda ni mwela huku ni tao. Mundo kita Kennedy Mutunga the CEO.

si Peter City Boy akambia mwela si banduki niko ndani shaende one nyenga nena nganenga ne woni wakwa ndolo ibeti fulisa kwa wina ile si ele ne fulisa kweli Dr. Sweet Peter ufulisi ete Mario nyuka fulisa ne

0: Allo, allo.
1: Yes, sir.
0: Yenye.
1: Watuki wako.
0: Nesa, jondo wagu.
1: Nafana atuki wa Nesa.
0: Hmm.
1: Unene tenanje ni muende ngalikusha malione.
0: Mm-hmm.
1: Uyo, kisio mbeti kazu.
0: Asante.
1: Mama muende tulungu, hakalumaita kamba ito usela muende wa mungi mbaspas. Peshi endu muende, polo mutu kumutemi, mumutei mwanga. Niko kama cha Dani wa Dani Rosi Boa Maka Samuel Kilele Kilo Wakatuta Kilengo Leni Sera Makao James Motoka Idama Gaza Jose Mutaki Kanyo.